0: bi mo ti ma baba mo mi meni to ye ki ma ima ba ma bi mo ti ayeraye mo bere fun connection lori baba yi lori mommy eni to ye ke mo o ya e pade e bayi. Oh my God, then your bamene to ye ko mo yo mo bo se mo ko ne ju bo se wa lo agbara ti o mu ko meni to ye ko mo o ya ko ba ni aye re bayi lojo ti Joseph to mo olori agboti ife yi pada ni ko mo bo se mama o lo connection lati doke o ni ejo sa be ba de ipo ola yen eranti mi ede yen na ni okunrin yen so fun Jesu o ni ranti mi to ba de ijo baba re nitori ko meni to ye ko mo ita yi e de change eni to ye ko mo loruko Jesu o ye pade ara yin. Oh my God, e pade ara yin bi Mose bo se ni agbara to o godo pade Aroni bi Aroni oba ti mo Mose Aroni o niran Aroni o ni pe Mose lo ni pe ipe ori Mose n la re sori Aroni Aroni kan se go smith ka kiri ko de send to mo sugba nijo to mo Mose nijo na lo mo farao nijo to mo farao ina lo mo aba mi ti nbe lale bi orun un na lo ni connection pelu gogo ile Israeli patapata mo ba ri be gogo en to sami eni to ye ke mo ba mo be se mo o ye lo pade laaro yi ogun olorun mo bere fun pe ko siji boyen oya o ma siji boyen eyin ni o e ni sonu
1: amen
0: a e ni sonu
1: amen
0: e ni sonu
1: amen
0: e ni sonu
1: amen
0: awon to ye ke mo te fi ni mo be se mo loruko Jesus o ye lo pade won
1: amen
0: pastor tori e le ni ki fi je ka ba relationship je tori to ba ti ba relationship kan o me ni kan niyan eni to wa ba relationship je o me ni to na mo ti o tun connect e to ba ti maintain relationship elomi o le manage eyan laarin osu mefa won ati tuka o le manage eyan laarin odun meta won ati tuka o le manage awon eyan laarin 20 years won ati tuka meanwhile olorun je ko mo won loni ni 10 years to come na ma wulo bo o mo ta lo mo pe yo di governor ta lo mo pe yo di president 10 years ago 12 years ago bo o pade re ngba yen o mo o nani e abo ti e nani e o value e to sugba nitori pe o man ti an pe ni relationship esa eni to ba wa laye ti o ba ti maintain pe ni Jesu to ba de ijobo Olorun o de ma do baba o ma se kini mo pe o ma do to ba n gbo mi to ti ni connection pelu Jesu ta ni Jesu o ni eni kan soso to wa si aye ti o dese ri eyo eni kan soso to wa saye ti o dese ri o ni Jesu Olorun fe mu mi de waju Olorun iwo gan jelese eni to jelese o le melese de waju Olorun the only person to de mu mi de waju Olorun o n le ni kan soso ti o dese ri ko bi ma o be ni o fe yawo won je eti eniyan o mu eti yen o da pada sibe won ni e je aso ile iloku tapa o ni e mo pa o ni ko se nikan kan nu yin to na wa lai lese ori o le rori agbelebu o saanu re eni yen na leni ti mo ma to le mu ode waju Olorun nitori re mo wa siwaju re loni gogo asise re eje Jesu o ye ko we danu bayi o mo Jesu o mo Jesu o mo Jesu ma mo gbadu o mo Jesu o mo Olorun o mo Olorun o mo Olorun o ni pada seyin be lo ma ri eja tutori yen ko mo mi meni to ye ki ma mo mi meni to ye ki ma.

0: ago meji aro ti agogo meji la osan ni o ma ngbenu tan eko to lagbara awon adua ijele iwo to nsisi olorun to leko lori re o je jajo pade ateyin te ti leko na te tun fe imo si nitori pe imo o lagbara bibeli wi pe eni to nfe eko o nfe mo eni to ba korira ibawi o le ma koni se wa ri awon soldier of Christ a ma npade lori oke ni o mo wo te ba ti de iworo ewo ma to tun lo si lati iworo ewo ma to tun lo soye deji e so kale ni apatere ori oke ni o mo wo le ti de yen ibe ti doja agbaye iwo na ma bo wa naja loruko Jesu yo dara fun wa
1: amen
0: branch wa to wa ni ijebu ode aro friday na ma npade fadua eni ijari ni cp tech ni ijari e ti sign board wa

0: tu lo si elepe e so kale ni gbagba apostle e so fa won lokada tu wa gbagba gbe e lo si ek 47 oru ojo friday ni o that is every first friday of the month o su tin boy na o tu ma ba mi nbe awon yen so pe daddy say wa se gbeda mani first friday yen na mo wa wa aro oni mo ma wa si egbeda ni eko ni egbeda yen te ba ti de egbeda e bere water apostle to wa ni alagutan water apostle to wa ni alagutan e ti ri signboard wa lete titi bayi e ibe niyan ibe la mo olorun tin gbadura every first friday ni mo ma wa nbe laaro kutukutu ma gbedagu mewa ma se counseling ma to tesi waju ninu erin ajo iseyin rere ta gbele mi lowo emi o ma wo tele gan emi ma nba se lo ni wo nkan elegan fe ki se oduro ni sugbe mi ni mi ri je oduro nitori pe tele gan fe ko sele na ni pe lati da aye re duro ti won ti so pe se gbe won ti so be sugba iwo lo wa mura o nitori pe ogun pe waju re en to sami aye re gbayanu
1: be
0: mo ma ri aye kan to wa yi o ne da pada seyin o no more war Jesus is coming Oluwa o ṣeun.

0: ko sami ko gbe mi mo wi egun emodi o ya pare
1: amen
0: egun iran o ya pare
1: amen
0: owo adani duro o ya pare
1: amen
0: ogun emodi o ya pare
1: amen
0: ogun lati yori o ya pare
1: amen
0: imotele ogun iran o ya pare
1: amen
0: o ni ri mo
1: amen
0: lase ti baba
1: amen
0: to ba te mo
1: amen
0: yesu oluwa wa
1: amen
0: oruko mi oyi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba sebi oba lati ijo seed of christ golden church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu ibadan loruko jesu o ma ra anugba
1: amen
0: mo ti so fun pe ta ba ti de ore meji agugu so pe sebi oba lo nlo oni ma ni agbara sa mo expect e la ro yi mo fe fi han ntan pe ni se woli ogun be laye o le ma gbori emi ni ma so fun e opolopo iriri ni woli mo ri awon ohun ikoko ti a ko le fi si gbangba won be asiri olorun be pelu awon woli re eh ogun to taku se olaye loruko jesu ogun yen pare
1: amen
0: mo so fun lana mo ni ko ba mi wa ijabe eyo meta kan fa meta yo nbe eje ke to ku ma wo mi gbona nbe to ba ni jagbe lo ti be true mo e lo ba wa igbale ti iya ti je awon igbale kan be iya ti je won ti wa kuru won ti kuru eh awon ti fi ya je o won na fe da pada bene nti woli mo pe ra pada niyan mo je kan fi ya je o gbe ku ka mana yi ka daud bo ba gbagbo ogun aye re wole
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: gba yan mo lo tan be lori e ku mura ago merin woli awole wa ma ni agbara sa ororo yen bi nbe leyin boot iwo o lati gba ti e iyan lo fi bo apere gbagbo tawo eyan gba niye ti won de ni eri la gbogbo eyan mo lorun te wa ni lori a ma pade ni church to wa lori ni unity road a to ba nbo lati to ba wo lati taiwo to ba fe pa unity bayi to ba koja bridge ye lowo oto e otiri church o ti wa nbe eh bi ajaseti Ford Bank o ma ni agbara to ba wo lati bi A division ko to go bridge lowo alafia lo wa bo gbadua bo lu ati nbe ti emi e wa loruko Jesu ogun aye re wole
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo gbe eyan mo na te wa logbo mo so e get ready ola ma ni agbara sa afi ko dide ni fi ole titi oro re a fi gbo barrier da ruri mi ka da ha loruko Jesu ogun aye re wole
1: amen
0: mo lo wole ni
1: amen
0: ni sale afun lati ma pade ni ogbo mo so o ma ni agbara loruko Jesu ara anuba
1: amen
0: yen ni aro la Thursday ta ba ti pare am bo ni Oyo gbogbo eyan mo lo te wa loyo e ku jo meta nbe o ma ni agbara e je ki onile ko gba ko so fun toko wa pade woli mo ni ebunla lati fun yin raga matalahim loruko Jesu o ma ra anuba
1: amen
0: la go makala mo se wole si Oyo o ma ni agbara e gbo mi sa nibi to ti da eduro lo

0: se bi oba ni pari o se ma mura fun lu fa pe gbogbo eyan mo lorun o wa nu lede ni o si nbe ni o ipade yan ma ni agbara hey loruko jesu ma ra anugba
1: amen
0: last week gan do road the bus stop so pe se bi oba lo lo ni ilu eko thursday ati sunday mo ma wa nbe e ga wo na mount him gbogbo to lo ni lo yen loruko jesu o ma koja e
1: amen
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Why they say Bioba?
1: Amen.
0: When you want to say Bioba?
1: Amen.
0: Sorry. Yankoko kakene lede oyibo. Understanding generational poverty. Nini oye aine ati osi. To manti yana de yana. To oba lo ye. Oh, le bombe. Ijote yana ba lo ye. Ojo ye. Ni yama abo. Wome. Ke ense wane kan. Leni akoko ti e ni ma koko baja ni ran ta ti bi o o ti sele tele won ma njogun e ni won ma njogun e ni o ta ba pe ni iponju tabi e ni o ma nbere die die lo saba ma nbere o de ma nbere bi irugbe ta gbe e le mo pe nkan kan be nbe sugbon to ba yin lewu ta ba ri te dogbo si Anda bi roko to fe ma peka te ti dogun si ni eyan lati bori e tori ti roko ba ti peka ko ki rorun ah ogun to ti gbiran gan saye e loruko Jesu orun fatu
1: amen
0: owo olohun ni kan lo ka e gbo beli ni oni igi kigi to lo ba ti gbe olohun a fa won tu ti gbogbo ti gbogbo emi e ni to wa laye niyan ko dede wa be gbogbo ohun baba kan nigba ta wa counseling mo so baba ye pe ha ikere o ye ka fi gbadura ni owuro o ni ejo o ni ka fi gba ka ki ya won eyan o si opolopo idile ni won ma ni iru ogun be ajogun ba ni won like ancient circles bo ti ma se niyan a kan ma re loju ka ma yipo a ma yipo loju kana olukulukun omo ne majemu taro mo ko sogun dile kan ti o ne majemu kan to ro mo ko to duro sibe majemu kan ni iru iran bayi bo ti ko ri ti eniyan o ba ti bo kuro lowo e ah o ma se won lojo si bi kan soso ni ki la won kan ma se beyan ni ebun ti gbugba aye feran won le mari Benny, because ogun yen ma nbori e mole koni ma se loju awon eyan ba won eyan ba soro agbobo koni kasi ire ajo won ke ni tumo won le ti bil america koni ka ye won odide to gun yen o ba ti kuro amas bi ben to yin saku kan na ni be si be ti won o ba ti bo won o le mu forward aye won ma nwa loju kan na bi omi adagun ah mo gbadura agbara to da eduro soju kan na agbara ye gbira
1: amen
0: e play voice baba ye ni bi ta ti ni conversation to ba di ola nitori akoko galaura bi na sandaha lima robi kafa mo gbadura ogun aye re wole
1: amen
0: ojo ti adamu sai gbara si odo lorun ha lati ojo na ni wahala ti de ojo olorun koro si adamu olorun change oju o ni so pe adamu ti olorun mo nba ni awon aro kutukutu ni sura ojo adamu bo lo wa ni ojo yen oju e change ni genesis chapter 3 ni verse 19 ah hehe olorun si wi pe ninu ogun re ni wo tun ma je ah ma je mo buruko ni e inu ogun re ni wo tun ma je titi wo fi pada si ile ojo olorun peter fun pe ile ni ah adamu wo ra pe se eru pelu nitori pe ninu ile ati mu ojade oni eru pe sa ni wo iwo yo si pada di eru pe olorun gegun fun ojo ye ni wa lati de ba omo eniyan lati saju ye ah awon maraye wonu won wonu wahala at that moment hardship became a difficulty system for humanity. Laida mantaruba gbogbo ase iponju to ti ran re wole ti ba ran re jagun lati o ni lo o ni ri mo lai ah mo je keru oba o ma para po o kiri mo so fo to ba ti tele awon ade won yi ati awon oro ti ba o so o bo ni mo gbadura loruko Jesus o ma bo se bi leyin igba t'Olorun gegun ti o mo kunrin kan tan pe ni Enoku o pada denu even Abeli tojo mo Adamu o pada serere te ba je gbe kan to gbogun ti Enoku o pada denu ibukun Noah o denu ibukun Abrahamu o pada di eyan la Isaki o na denu ibukun Jacobu o na dide laye o de aborilede beni bọ́tẹ̀ jẹ́ pé nínú ahoro síbẹ̀síbẹ̀ ayé ẹ̀ padà dìde torí pé wàhálà dé ba nígbà tó wà lọ́dọ̀ ọ̀gá ẹ̀ joseph díẹ̀ ní ìbùkún tó bẹ́ẹ̀ láti inú túbú ó dẹ tó rìn wọnú àfin lọ kò sí tọ́lọ́wọ̀ lè ṣe ọlọ́run lè dá sọ́rọ̀ ẹ bí wọn náà bá ṣetán mo gbàdúrà ó máa dìde egun yẹn wà nílẹ̀ nígbà dáfídì di kábíyèsí tan dáfídì kò léèyàn but ó bọ́ lọ́wọ́ egun tó ń bẹ nira ẹ ẹnáwó tó báyìí sọ

0: a.m.
1: Every great morning starts with Quaker Oats. New look, much more goodness.
2: Mo tun bere ku le salai ma panilerin lakoko apejopo itakuro sori la molebi mi
3: o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse
2: o na ni ami danimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo ekan lasan are kan ko si leyin e
4: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adu chili ati konofuru
2: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
4: Maggi star yo so gbogbo onje ta se do won ara oto yo si tu so akoko na da koko ma ni gbagbe
5: Flash FM 105.5

0: ati ja
1: party won ti ja bi en ke won si wa gwa la goji je
0: be ni o
1: tori mo ri kini kan ti mo ba omo obirin so la ataro ni mo kunrin tan lo gbe cocaine ni ko
0: abe ri nkan mi
2: o lagbara o gbo na le
1: je fi wa ni aduru ogun loro ti an lo gbe
0: o di ba kan ba kan
2: o wo pe ko yin le kan na ni
1: ka to ri pe ogun loro ohun ti mo ya owo kaakiri ta won yan ri pe omo iyo olodun gba fun
0: lo omo nawo ni
2: en ti o ba mo bi egbe re tin la ni ini inu won ma so pe nsare ki
1: e bo wa
2: gba la si wa gba la go sare yo tese bogo
1: olori wo awoko to fi
0: abe ri
2: o in ti wa o ma ti o se to mo wa wu wa ni ma fi gika
1: I want to go.
3: Here is 105.5. One station, all the hits.
4: 105.5. Splash.

0: so inja kin yo wi pa ku ojumo ma e ka bo sori akotun ti fun te do royin lo ro yi yan lori ikanni asiwaju ikanni omaluabi splash 105.5 ile fofun ni fele le nbadan ibe gangan lagun wa si ti a tin jaye oloba
1: be ni
0: tabu ti nbe lori ibe won eyan
1: ti gangere lo wa
0: be ma gbese ti gangere da kan te yan ba kowo le lasiko yi eyan moye to to loja o ne da mo en ti ni ru re ni o
1: ni
0: lara mi se ngu ma so
1: badamo
0: nzi le wa so wo godu lo ro kutuku oloba ja je bi
1: se wo lo gbe be ni
0: iro oro aje ni se mi ara aje lo tabi de be Bimbala, ara ko ni di wi pe ani kai ma fe ra tabu elo lo ni lo wa ki ntemi melo lara mi olohun gugu se adun fun wa
1: ami ami
0: akabo sori akotun ti fo ti edo royin bo ni o seyin oro tutu la pa todo yin weda itutu po eh sorry fanjo la so buranle
1: to to
0: mo ti igbona
1: e ti na da ko si di se
0: mo ti igbona olohun sa nu fun wa
1: ami o
0: yo roro la se lowo olohun Kole oma ni fowo se na loruko temi ojilowa ni ikai presenter yin na ni Iliasu loruko te soma lojo suna afun yin ni awon akori gege bi ati se la la kale fun ti owuro yi lagbara lowo Olorun anu re koni fi wale nigba kokan tori pe anu Olorun ati ifokabale re ti o legbe to fi ma bo e to nipon jewuri lo seda to laye to lorun to ni akoko ati igba yo je o ma daju lori wa leni o ati lojo gbogbo
1: ami o ati ami awon kin ka bo sori royin ta pe ni ti fun tedo royin lati ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile fun bala ofelele nilo ti badan ko sere moscow ni e ma wi ni kanni omoluabi awa ki fo ro kutukutu ti wa sere o
0: ise
1: la fi nse oba to ni wa ko pin wa lere ko ja fere je ko lori gbogbo nta ba da wole awon royin ti wa lori tabili ti e mo ba ti ma se won pe awon akuri to ba gberu ibe lati koko bere o ogba bo ba dojo ogbagadi gan e ma ni anfani to po repete lati ma fe ti yin ko yawo royin e lo ro balejo nu e dagirigi wa si itako ejo Facebook ele to je ti ikanni omoluabi splash fm 105.5 ibadan e like e ko po repete o e love e ko po jaburata e bere si ni fi awon atejise yin sowo si wa ko ma lo ni ibamu pelu awon oroyin ta ba tari sakato do ti yin be ti se be ife lo so wa po oluwa ba ko ni jo jalai lai iya adini yin na ni o aminat adetun badmus on loruko temi motola yin eleyi to se be nkan momo o se dada
0: okay eja wonu akori loloko ojo kan ti a to fi ma ju ogere ori esi eti gboyin teyin na si ma fi tele wa lati ma bi isele ati awon aroyin loloko ojokan bi o ti se lo loro yi oye ma lo soju opo banidore wa facebook ni npe be splash fm 105.5 ibadan splash fm 105.5 ibadan eni oju opo ibi te ti le ma bujo teyin na o ma comment sibe fun wa lapa be yen awa fi ti sara rin de lapa bi to roju ojo ntutu die bo si se tutu yi awa go gora wa pin pin olorun ti fi se won akiola eka
1: adupe
0: e se normal lo fi si yen
1: e se
0: dada
1: ogada dada ni
0: e se dada
1: ogada dada
0: aya o eja lo bi ipolongo bo si ipo are ni orilede nigeria ti legbe ma sofin labuja bi o ti gbe na ya loni igbese lati ma je ki oro di gbasgbos kasi ma mo awon oro ta ma so lati igun anpolongo lotu anpolongo losi woni tinubu obi ati awon mi won towo bo iwe adehun alalafia bi eto ipolongo ibo yo ti gbinaya loni ti sojoru wednesday
1: okay
0: elo fo kan bale ama o woni atiku ati makide ni won o lanfani lati wa nibe bi eto yen bo ti se lo kilo bi kilo pada waye lori e sa lo fokan bale no cause for alarm e ma fo
1: won 40
0: e gbo e ma fo pin pin
1: won 40
0: e ri main camp
1: awon ti wa 40 o de je tun gbe apa bayi tori pe iwaju ti ope ibiti re si lope ibiti ti won ma re si o ti lalewu laaro to ninu o won ni atari eto dibo gbogbogbo ti o waye lodun 2027 kini ohun oko osu marun bayi o won ni akara agbonpa lo le kaju eko giri won ni atiku na lo le je ni to le duro tanyanyan ti o si gbege si dije tako eni ti se lo le de wa Nigeria Siwaju Bola Ahmed Tinubu
0: u toka
1: ninu eto dibo eleyi to nbo lona
0: ta le ni to so o
1: be ni to so be
0: yes
1: a mu gba legbe pataki ni o ini se to gba kan ri je gba keja lo le de wa Nigeria tele to si ndije du ipa re nile yi ta wa lo ni tohun ti futedo te fe ti ko ni o e gbo laaro to ni amose ba ba lo taratara sakate to ti gba kan ri je gomina ni ipile Ekiti Ayodele Fayose Osokomole ebara burugu eleyi ti je fried rice ni o won ni je jamo wi pe o ti gbe gbe lo nkan kale ni lori egbe oselu ti PDP ati oro ohun bo tin ken ti se gomina wa ni ipinle Oyo amojo ero seyi Makide nigba ti opa biya bidun oro e pe kilo wi ni o oni se ri egbe oselu ti PDP o di okudie lo n ba yo nda re fun seyi Makide pe ko mo ba kini ohun ni so kini to fa sababi te pe egbe oselu ti PDP lokudie eyan mo gbo laaro to ni o se ri poti fun o si tedo royin be
0: mo fe tabuja lo ba awon egbe oselu alatako nile yi
1: okay
0: leyin eto idibo si ipo gomina ti Adeleke ti fi jawe olubori nipinle osun wa alakoso fo olulu le Nigeria Abuja Yesan Wike o soro kan bi iwe royin punch gbe lapa bi oni emi o ba ran are orilede Nigeria lowo lati je ki egbe oselu APC o jawe olubori ni ipinle osun ka ba ni pe are fe iranlowo yen ti are si fe lo lana gbogbo agbara ti ba nbe ni ikapa re lati fi gba ipinle osun oni sugbon are ni edumara yin lowo awo oni ba yin da si idiri e o te fi ri ti mo fi takete bi source oko ni de yi kala are ba fe lo agbara yen ni yo ti ni Wike where you dey oya move down to osun a si gba Taleke usi ni ri nkan kan se si.
1: Okay.
0: Ha ha, Wike boya popo popo.
1: Ah.
0: Oro e lo so. O ni sare ti ori kan. Ta so pe gele kan so ko sa ba sa aya and or is a gbangba giriri e ti ma ru ori yen. Won so ko sa bo.
1: Iru orin buku.
0: Won so ko sa bo. Wike lo nwi. Wi pe ke so ko sa bo ju be lo. Mewa yin egbele edogbon yin ko le fi eyin are Bola Tinubu janle o nso fun awon egbe alatako ni orilede Nigeria Wike to opposition aha hey igboya ipo popo ju na Wike to come
1: ah igbo na ni
0: ti fute do la wa kan fi ju e mo pa sorted be ti mu saki bayi le mo medo
1: bo se ri
0: la mo mu kere kere
1: lori
0: siri siri
1: o da to ba ri be ja lo taratara si ojo ewe keji we in the nation le to jade fun toni eni ti se lo lede wa Nigeria Asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo mo nkilo nbe o won ni are o na lo mo nkilo pe e wo ke tu wo bi eleya meya e wo ke tu mo bi elesin jesin e mo je ko lo re foju bade ko wa mo je ki nko paka so fun a en lo lede wa Nigeria papa julo bi eto dibo gbogbogbo se nkanle kun gbogbogbon amo se eni ti se oga agba patapata fun le ise olopa iyan latujidi isu o nigba ta won o soro ntian won ni ewo ke tun wo bi o gbogbo eyin egbe oselu ta ni lorilede wa Nigeria e mo lo re ku awon mo wole iyabo ekun kan jo ki won wa fe mo sapa bi tan won fe mo seyin bi aya won fe mo daluru won fe gbera won kale gege bi eni ti o da eto dibo eleyi ti o wa lodun 2027 ru won ni biru e ba foju bade oh my god eni keni ti owo baba yo mo jo lan baba yi ni waju ofin ni bogan lo ti buwo lo jade kini to tun wa fa sababi e eyan mo gbo laaro to ni o ba koko re ba ti to ni
0: ah ni ipale ma fun eto dibo ni odun 2027 ti ipolongo re bere loni bo ti ngbina ya yen aya o won ni oro ti nbo jade bayi lati akata Aisha Yesufu tin so fun atiku kalaja o ma ja re so kalaja o ya ma ja re so atiku pe awe eyan re si akesi awa lati leyin re pe won si akesi kalaja o ma ja re so ina Isa Yesufu ni so bayi sí akata atiku kilo sele gan what can far awa utima ama lori oro peter obi fayose soro nbi oni ta ba so wi pe eyan da eh obi da po eh peter obi ta wo he's a fantastic man e mo pe fayose okuku ni senu ku soro bo ba ti ri lemi re confita re bro no jule gba sita oni Obita wo ye o iyan dada mo feran re he's a fantastic man bo ko si ireti kankan fun ninu nti nbe nle yi
1: to
0: ha okay
1: tawtaw
0: dia sa le meju ile nbe daily post lo gbe fire se lo kede nwi nbi
1: ah oda be o de ja lo sile okere tori pe agbajopo egbe kan eleyi ti won pe ni bimbo adekanbi diaspora alliance bada ni won pe o o na ni ani omo ti lale wu bayi bada bada bada barawu ologun dudu bo gan lo se wa lo awon wo gan ni wa nbe kini agbe kale egbe yi wa fun eyan omo gbo laaro toni ba koko re ba ti toni amo se ajo eleto dibo lo ile de wa Nigeria ta mo si ajo ti INEC o na ni mo fi mu da wa loju bayi o pe e wo awon ti o je oludibo o se se ki yo nka won ko le ni 80 kan milionu ilu ilede wa Nigeria bi a se nse lalaye o bi awon ti o ba ajo INEC sise e to je pe o nka won milionu kan ati egberun lona iniwo o na ni se yen 1.4 million hard work staffs o na ni ani won sise o lodun 2027 lasiko eto idibo amo sha won ni awon eyan kan le to je pe oloselu ni won sugbon sha lati ilu abuja ni ati gbori wole lo si ipinle osun ninu eto idibo eleyi ti e waye lojo abameta saturday sipo gomina won ni se ri awon oloselu kan ti agbori wole lati ilu abuja awon ni je kin ko paka so mo egbe oselu ti apc lara ta gan leni to soro yi ki wa ni ko mo okun to fayo nbe ti fun tere royin lo bade o e gbo laaro tuni
0: pelu bi ipe tin do si akata oye ba mi ji wi pe ko ki olori ire ku orire o ko si rese ki orire si akata adeleke won ni sibe sibe o kan sa dake bunduko na ni lai so kaka ko toro lori re kaka be akata won lati leyin lo nki ku ise ta kon ta kon
1: okay
0: sugba ni lu ibada won ni olori ire tin yo tin dono be si ni bo lori ire ba yo eja ba yo Wani obi iyan oyedu indi igbo ti ile bada oloye high chief alliance obi ona ni won tin kiku orire bayi papa julo fun ti baba asale oye baba asale grand patron to je fun gusu ila orun gusu gusu ati arin gogun orile de yi iyan grand patron south east south south middle belt forum ti won gbele lori ne lo bada ti sholu lo fun pe li oyo won ni oyo mari o lase lowo iledumari ka fi yen ka fi gbera lo si akata bimbala sadiq lati polowo oja ni kete ti a ba jade tan lati ka polowo oja arin gangan ti fun tedo ibe na la pada tun bale se ku kale be ti nje gbaladun wa
1: thank you

0: ọkan gbogi lasa le Yoruba lasa nbe laruge pato oro ni ti Oyo State Ministry of Culture and Tourism pelu ajosepo agbarejopo elesin bile nipile Oyo se yo sesese se asekagba 2026 isese day orisirisi nkan lati gbese fun igbelaruge asa wa nile Yoruba idanileko ati afihan meremere ti setuwa isese day celebration yo waye logunjo osu kejo odun 2026 indoor tennis courts Lekan Salami Stadium Adamasegba Ibadan lati se o eni aye se pataki julo gomina pile Oyo engineer Oluwaseyi Makinde alejo pataki igba keji gomina pile Oyo barrister Bayo Lawal honorable speaker of the house right honorable Debo Ogundoyin gbogbo loba loba le pile Oyo first class obas ni zoom mararun yo wa nikale lojo na afasa dara ni jo nilu lorin ibile iyanrin lelese jesin ni tulu itifan akase adua forilede ati ipile Oyo olugbalejo agba Dr. Wasiu Olatubosun Oyo state commissioner for culture and tourism logunjo osu yi ni Lekan Salami Stadium Adamasegba Ibadan
1: Eka bo pada iroyin ti fun tedo na lo si nte sowo waju
2: adupe o
1: ikanni omoluabi splash 105.5 fm ile funfun bala ofelele nilu ti badan
2: e seun o
1: e wa je lo taratara so le n to ti gba kan ri je gomina ni ipile ekiti ayodele fayose ni o nigba ti o mo gbegbolo nkan ka ile to lagbara po won lo se lalaye pe o mo mo fi egbe oselu ti pdp e to je pe lowo lowo ba ti nsoro yi o ti doku die ko le gbagbado o ti doku eran ko le je pakimo onise ri egbe osilu ohun o mo mo file ni o ni fe nti se gomina wa ni ipile oyo amoju ero seyi makide nitori pe gbogbo wahala to bele ninu egbe osilu ti pdp na ko se ko ye o lori eni ti se gomina ipile oyo fayose to tesiwaju na awon oro le to gbe kale pe se ri awon wahala to ti akata makinde bole ko se ko ye o lori ife apoju eleyi to ni si ipo oni seri gbogbo eleyi gan o na lo mu ki wahala hun ko tesi waju be nigba ti o mo salaye oro oni be ina ranti pe nigba na lohun lodun 2023 won pe kini oni G5 gbogbo awon bayi la won si tele won oni gbogbo awon ride wa Nigeria ni won wa nbere ni isin pe edako G5 njo ni nibi ti awon gomina sanko sanko marun ti kora won jo Jesse jo me gbe selu ti PDP ni bo ni won wa wa bayi kini to sele ini si G5 oni se ri gbogbo obere yi enikan sese to le dahun re o na ni Makinde ati Wike o tesi waju na awon re le to gbe kale o n ba ri akomo na kan to nti iwe kan o eleyi ti a ti fi n polongo Makinde pe fe dije dupo are in lo lede wa Nigeria oni pe kan lo mu ni takwa yo jara leyi to si tari re yin ni sakata Makinde oni bo se tari re si bayi ni papapa lo pe ohun o le to si nse lalaye pe e wo awon omo yen ni awon omo ko ni se ko labo e ti an fe je won fe butani oni awon eleyi o na ni won gbe gbogbo eleyi kaakakiri o oni e wa wo bi ti nkan de duro loni se awon omo ko ni se ko labo ni abi se yin Makinde gangan lara fun ara re oni o se lalaye fun ohun o pe ohun eke ohun o le dije dupo are o nitori pe omo le Yoruba kan ko gboro tun ma tako omo Yoruba egbe re leyi to ti wa nipo ini Asiwaju Bola Ahmed Tinubu Ayodele Fayose oni se ri gbogbo nti mo so yi Olorun lo nfi nbura o oni se yi Makinde gomina ipile Oyo nu o ko le tako oro na en to ti gba kan ri je gomina ni ipile Ekiti oni be ba ranti be ba gbagbe te se ri o oro gbogbo to ni se pelu egbe oselu ti PDP a to re ni ipile Ekiti le to je pe nigba na isakoso ohun lo wa oni se yi Makinde ten wo ohun party nlo jagba lowo ohun to si wa gbe fun awon eyan kan le to je pe awon omo ipile me ti mu ke egbe oselu ti PDP ko rese wale yen ni ipile Ekiti oni se wa ri gbogbo eleyi o lo wo jare pe e wo e ku ti je gbegba mara yin lowo e ma se kini ohun lo lo n ba kuro na egbe oselu PDP nlọwọlọwọ ba ti wa n sọrọ yii egbe oselu PDP o naa ni iyatọ si oku diẹ eleyii ti o le gbagbado mọ iwe iroyin Daily Post lo gbe loni o ti fun tẹdọ lo da lori tabili wa.
3: Akẹ́yí ẹja wálé o sílùú Ìbàdàn kódà ká mú ìròyìn kan tún kíni kú oríire wọn ni Oyedu Indigbo of Ibadanland àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lápapọ̀. High Chief Alliance Obi O na ni a ti gbe ami aye to gagara le lori o gege bi baba sale the grand patron lati apa igun ti gusu ila orun gusu gusu orile de ye ati arigogo orile de Nigeria agbarijope egbe won iyen south east south south middle belt forum tin be ni ipili oyo gege bi are fun egbe yi ambassador of mawe friday okoliko nigba tin gbe ami eye to gagara yi le won lori ora eni ti se chief executive officer eo obi and sons west africa nibi eto eleyi ti won se nilu ibadan eyi ti won ti gbe gege bi baba sale fun ipari biribi to ti ko ati iwa omoluabi eleyi ti nbe ni ara re aso fufu ala fufu gbo ti nbe lara re won ni ki tapo si debi ti o rin ni bebe idoti nigba ti won ma woye o won woye wi pe ami aye yi o se pataki be si lo to tona gege bi ogbona gbongbo eleyi ti da to lenu ogbin ti o si fe siru re latari ipari biribi ti fi se atileyin fe ni tori ni eni ti o mo ni lai wo tesin teya abi bi yowu ti oni to won to ba ti wa won ni afa ifoju gani re afa irin ni akata bebe re inu ru ani be o ni re ri ku o won ni ambassador okoliko o tun fi kun wi pe egbe yi o na ni won tun ma duro o lati to gbenu si awon igima iyen igima miracle of wisdom ti alaga indindu indidu indigbo ti nbe ni diaspora won ni won woye re wi pe eleyi o ma je koriya ati nka eri ma je mi so wi pe ara ni retele ara ni reto leyin re won ni oro yi gege bi agbekale ti won fi gbe ami eye to gagara yi iyen yo do indigbo of ibadan land oyo state won ni high chief obi pelu atileyin olohun ati iyawo re won ni be baroko tin se daada ewe yin wo ke woru obin to gbe le o obirin re ni o je won ni high chief obi pelu iyawo re iyen chief mrs peace obi to won na duro pelu re gbagbagba lasiko gba tin gba ami eye na won ni ninu oro apile ko ti e eleyi to se agbekale lati fi dupe dupe pe okun gege bi won ti kaye lati je baba sale the grand patron o tu wa fi nda won loju wi pe kese kese lati ri o kasa kasa nbo lona baba yalaya kese kese to ba je ti ka mu erin pe ke omo niyan ka se igbiyanju si akata omo niyan olohun oni teti ohun o tubo ma tesi waju ni o otu ekon ti gusu gusu orilede yi iyen otu ekon of south south community timbe ni ipinle oyo ta wa yi otu ekon michael won ni ai ati obasoan jp won ni ninu oro apile ko ti won won dupe dupe pe okun won ki won ku orire iyen chief obi fami eye eleyi to gagara yi to bo si akata titi won o won sapejuwe re gege bi eyi totu ati eyi totona gege bi igi toto te eyan si fi sinu iho toto o oni ke se ipinle oyo nikan o lagbari atari orilede nigeria na ni won tin gbenu si anfani tin be ni ara re nibi eto yi ina lati ri awon lokole kan loki ninu omo egbe onyedu council council of chiefs won ni awon agbagbe iya igbo tin be ni lebadan ati ni ipinle oyo lapapo ara ore ati ojulumo to fi ma awon afeni feri febukata ni won la won na peju pese si bi eto na ti won fi bu ami eye si ori oloye high chief alias obi eni ti se grand patron south east south south middle belt forum ti won gbele lori o

0: Only one station keeps it real. The first. The best. The best. The most listened to. This is Splash 105.5 FM.
1: O ti pẹ tẹ ti n gboja mo si. Oke tinti luwa lawujo iriyin ri daraya nle yi Aderunke Adesola Olori Sport ma n gbe wa debe anytime anything. Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi to ri bara lo ri yen ni. Leke leke to ri kefun tun lo mo ni ginigi si ni o. Olori Sport tun ti pada ni lapo tun. E o ni wo tan.
2: Oda eni temi Aderunke Adesola Olori Sport Ibadan kama vinga mutide lati ma ja yin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni ja yin le. O ti shojo eni kan kuje. E ni gogi are. E ni ma yan fono. E wo e ni sawure ki e wa ni bo si okunkun aye. Okay, esin galo e ma fo. E je amura wa.
1: De mo tun gbe de o Ibadan kama vinga tun ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju looro okutu 10:20 AM ni gbogbo ojo Monday, Tuesday, Wednesday atojo eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si.

0: PLC, Beyond Buildings.
1: Life no dey stand for one place sake of say person get headache, backache, muscle ache, menstrual pain or toothache. That's now why millions of people dem trust Panadol Extra. Dem don prove in combination for clinic saying they give extra relief for pain wey tough. If it no be Panadol, it no fit be like Panadol. Make you always dey read the label before na use am. If the symptoms no come out after 3 days, I beg, go see your doctor or physician.
2: Ekaabo pada sori eto ilubirin te ba wojo ago yin heri wi pe ojo na ni o tin re bi ana ikoni Splash FM 105.5 ohun na lele yi ti mo ba se ri ipe bi eyan kan gba si ko to di wi pe a ma dagbere lori eto ilubirin sugbon fun opopolopo awon obirin ele to ba je wi pe won ti re le oko tan se n gbo eto yi ohun kan temi o so ni wi pe eje ka mo iru eyan ti a baba da irin ajo ile aye wa papo. Hello. Hello. Eka ro. E se oruko yin bo le tin pe wa iseju kan ni mo ni o. Lati Total Garden. Ah, mi gbo yin o. Oh ya. Ah. Network yin ko e ma binu. Network yin ko da rara a gbo nkan ti en so e ma binu nle kan se gege bi mo se so o na ni eje ka ma mo bi oloyinbo se pe background olukaluku baba yawo e iya yawo e baba oko e iru idile wo bawo ni idile won se ri iru awo na ko sira won atorisirisi nkan bayi o se pataki awata wa fe fe ra wa na eje ka ni ajo sopo eleyi to kuna daada bo te ti le je pe lopo igbagba ta ba denu irin ajo na tan ki se ba se nso ni mo nri nigba mi sugbon adinku o deba ati ri obirin mi to je wipe ohun gangan o to tan ko to di wipe o mare o je akikanju obirin o ti ni se gidi lowo o ti ni gbogbe iwo ko to fe lo fe o ti mo wipe iyawo re eyan bayi ni ko wa se wipe wa dele tan la ma ni eri she's too proud she's kini kan o ti ri obirin yi ko to fe the same thing wo obirin na to ti ri wipe eni to fe traditional man ni gbogbo to gbe ye pe a n teri ba a n se gba a n sawo ko fi sere ko n se ni to le ba sere a kekere kan what's wrong with you kilo fe fa gbogbo yen gbogbo eleyi to ba ti mo to ba si pinu pe ohun na lo fe o ti mo bi ti o se soye wa eledumare yo ko gbogbo wa mo se lase olohun sugbon ju gbogbo e lo ohun ta ba n se e je ko ma han si sira wa o se pataki awon kunrin mi na nse be e pa awon banki ni ojogun won awon agent ni ojogun won be ati e dawon yan daada to ye pe yawo won kan won mo bi tan kole si won mo bi tan rale si bo se wa lokunrin na lo wa lobirin sugbon ko se eleyi to se anfani fun enikeni o tun dijo mejo ta tun ma pade lori eto ilubirin titi digba na temilade aloko ohun loruko mi loruko oloto eto yi oluwa soma kiola atamoju ero mi bimbo sadiq ireo
3: Unkile, umile, unkile, umile.
4: Yeah,
3: she be a umbola, oh, she
5: Splash 105.5 FM, the integrity station.

right. Njẹ ka ma kira wa ku dede wo gbogbo bi te ti lanfani lati ma gbo ikani. Ikani Splash 105.5 FM. Ele to wa nile fala velele nile Ibadan. Oya ta lo ta o tan je ope ni o gbadọ Pfizer. Atu ti de lo so teni pelu awon royin loloko ojo kan to je tere idaraya. Ni bi kibi ka kiri agba nla aye o lede wa Nigeria. Ipinle Oyo te desa kuku ni o ma du gbagba.

so onile yi mo kago kin to wole iro na mo se aguya e ka le ni gbugbe watch ikoni yi de iyen ni gbugbe bi e ti gbe lanfani ati ma gbo mi ijejo lori eto yi la npe apade ni ojo mejo wi be ni toto olodumare gbo o gba be o fa sese lati ijejo ohun so ni opo ojo n lo ti ro ti ile ti fimo onuru isele na lo se be to ti se ka ka kiri amo ti olodumare to se be ohun na lai to da wa si titi di akoko yi o zin kankan ta wa se ta fi tayo awon to ku idile ta fi se be mo gbe osubara bande fun olodumare sebe ko bere fun eledua olodumare e se o te tun fun alanfa ni ati pada wa sori eto yi fun ta

0: ti lagbaja abigba kini kan to do won ate nikan po ina loko ohun fin se be to fi mo mi gule gule ani o mo paye nu ohun tin je aye gan niyan mo fi pe okunrin laye obirin laye o omode laye o agbalagba laye ore laye fore omo laye fun baba e baba laye fo mo e lopolopo igba okunrin amo jaye fo obirin obirin amo jaye fo okunrin be ni egbon amo jaye fa buro aburo na si mo je jaye fun egbon e o lati mo gbogbo ohun ti mo ka sile ye o se pataki pupo fun taleye akori ohun ikilo ni mo pe o lati mo gba asise ikilo ni fun taleye mo gba asise o se pataki pupo ogun to nja opolopo niyan aye kan ti opo eda gbelere to gbe tira e to ntele e kaakakiri niyan ko ni gba asise ni o be ni ohun ta wi o ti gba ise lowo e lopolopo bi kaakakiri a si pe aye kan ni seun a pe awon eyan kan ntele ohun be ni ti gba asise yi na nko ti gbere elere o ti daye tin tele oka tin tele e kaakakiri na nu be ni lati mo gba asise ma gba asise o se pataki pupo ai gba asise lo nfa opolopo wahala kaakakiri toropo ki mo ipe ohun se nkan kan to ku die kaato ibi wahala ile aye elomi ti bere niyan o olodumore mo fi idamu tun wahala sinu aye wa ko gba ni o si setan ati gbo bi won wi fun torohun fun re o setan ati joko mo to ojo wo bi mo se mo nso fun wa pe to ba ti jila aro to ba ti da ese tele bayi ti oyeye gere ti ojumo si se be to mo o lati mo ipe agogo tin ka wakati ti bere sini ka iseju aya o bere sin di odidi iseju kan o bere sin ni parapo o se be yo di wakati wakati o bere sin korajo ohun lo fe se be di eti mo nda ti ojo fi n pe odidi ojo kan ne ni pe ari aaro a bere sin ni wo pe osan tin pon osan tin wole nu a tun se be mo wo pe yo di asale ka tu wonu ale gan baale ba de gan ni kaluku wo pe ko ohun lo fori wo si bi kan be ni o lati mo bi pe ojo ohun ti pari nu o pe ko to wole sun lale ojo na o lati joko ko wo ki lawon rin to ti rin loni ki lawon kankan to ti se ki lawon oro to ti so nbi kan ki le nikan to ba da nkan kan po ki le nikan to ba so nkan kan eleyi ni o je ki wo fun ara re o lanfani ati mo ojo awon nkan kan wo ko mo to wo fun ra e lo fi mo boyo o ti se asise kan sibi kan to ku die ka to abi nkan kan to fe da wole abi to fe gbe ni igbese nkan kan to ti pin lero okan e be ni je mo ipe asise yi gan aimo gba asise ni mu opolopo mo binu abi odi eleyi to si nda opolopo wahala sile torohun fun re o gba pa lasise lohun asimo tiran mo eyan kan be ni won ta wi ti gbe opolopo eda subunu rin ajo loke ipe o ti mu ijakule ba opolopo eyan to si se ipe kanran ki won moju to awon gba kaakakiri ti won gbera yile dadi e ti ri nkan simi na ni won so tun ti pe ogun kan tun ba ru eni be fira na ni wi pe o kuna ati gba asise be ni ogun kan yi na ni o je ki opolopo obirin ba ti soro yi ko se be lanfani ati rile oko gbe ohun ni o fe je ki opolopo okunrin ko lanfani ati se be laya lode story is always right be ni po ku bi nkan odro labere ma pe kini ti lo ikeji ti lo ma bere si ni matamu atamo pa won baba e kan gba kan kini kan sele o so mora won mi o pe nkan ki ri be amo lopo igba ai moju to ra eni na ni be ni ai mo gba asise ni ma ko bi nkan o le ba gbe ma ko ti paro obirin bi mefa meje nje wo ti e mo gba asise na abilaye ohun ohun o le so sorry fo obirin lẹni tó ń fẹ sínú ilé òun mọ wá sọ sọrí ayé kan tí ọpọlọpọ gbẹlẹrẹ tó gbẹ tira ẹ tó ń ba káàkiri nu àmọ wàá mọ dààmú àmọ náwó tí ò yẹ ó ná ọpọ àfáà ti fi jẹun irú nǹkan tẹlòmíì ò rí ni wọn sọ fún akíkìlọ yìí náà ni pé kò kọkọ jòkó fúnra ẹ gbogbo e na kan ni gbonjo to mo gbon kakakire eh dadie wo mi eh mama won tun ni mama kan tun sese de nbi adon bye bye je nlo pade won ki la won kan kan ti wo na ti gbe logun to ntele e kire ah e yon da fe loju oja e je lo e ku kale tin ba pada de atesu waju e ma ikuro ni kan ni Splash FM 105.5 Ibadan
1: Flash FM 105.5.
2: Eh, amọ pe ki lo fe ra yen. Ororo sebe ni mo fe ra jare.
3: Ah, ororo aburo ti oloruko ke.
2: Owo re ko won rara. O si ma n gbadun re.
3: Amọ pe.
2: Won ti pe ifa ma fani lapoya o. Ororo wo lo wa fe ki n ra bayi?
3: Ororo Devon Kings lo ye ko ra. O je ororo isebe to poju owo. O si ku fun eroja sara lo re vitamin A.
2: Ah, ororo ijo ti mo le yan layo fun emi ati idile mi.
3: Beni, o paro.
2: O ni ra iwo ba ti owo re ba ka o si mo pe wa gbadun
3: onje aladun to ba fi ororo na se.
2: O to lo so. O se won re. Won ri daju pe mo so fun gbogbo eniyan pe ororo isebe Devon Kings yo ororo isebe to dara
3: o dara be ore mi
2: Devon Kings ohun aladun adun to ko ebi ati ara mora o wa ni gbogbo ile itaja jake jado orile ede Nigeria
4: Hey, who they greet?
5: Now everybody wear carry tom tom.
4: Whether na traffic, long queue, or busy day.
5: No lele.
4: Ask for tom tom at your neighborhood store today. Tom tom, breathe through it.

njengobhotheshi uhambe ethenga ubowa umtimo kiwa lo fun lo seye yela bala itape ni ohun ikilo jigeyin o sese mo tan radio set yin lori ohun ikilo fun to seye ni mo pe ma gba sese won na ma ri awon kankan to ba ku die ka to ile ito ba se bi oju ko ma joko lojojumo aye won ba to ba ti jade lataaro to ti pada wole joko ko jowo ko towo ki la won kankan to ti se loni ki la won igbese kan to fe gbe ki la won asise kan to tin gbe nbe ni kankan ti won fi sun ti won so fun e pe o se to ku die ka to to gboro wa atunse si ti mo wi yi o se pataki pupo tori aye kan ni bi mo se wi saju le kan ka to lo fun ipolowo oja pe aye kan to ti gbera ilere sinu aye opolopo edani o si se be tun gbe won subu to ko si laka si e idi ta se pe edakun eja mo mu awon ikilo yi lo niyan ogun te lo mi nitori e to damu to na aimoye owo le lori tori asise to kuna ati gba ni ona to dimo elomi lo lo bayi lori nkan kan to nfokan sun tori asise to kuna ati gba ni mi o pe aye o si mi o pe alabamuda o si mi o pe awon eyan ti won ni awon agbara kan ti won lo si o wa be ni toto ama won ibi topo titi asise to ye ko se sorry ti gbogbo nkan tun run nle ti o se be ti o fitan inu le nu yewo nlokunrin mi ti kuna ati se asise nitori igbera lati se sorry nitori igberaga be ni aise nitori ko gba pe ohun se asise o se pataki pupo ohun ti mo ba wa so yi a je ki wahala da o diku je ki jona jana ko diku aje kare da o ti e le bale aje ki opo eda o le fe do lori ororo tori to ba ti gba sise o ti mo awon ibi to ti faragbon ibi to ye o ti se o da ki gbogbo e o le jo ki koko o o se pataki pupo ohun ta fikira wa lo fun ta leye eja mu kilo yi lo a ni chi sofia aye tomo tomo lase olohun bo lodumare amo eje ki awa funra lara awa ka moju to awon nkan atan atawon kankan to po dandan to se pataki to ye ka moju to ka ma ba se be egbe aye kan lere ti o mo tele wa kiri bi mo se ma nso fun tabalaye eja tesiwaju pelu abalaye leyi to kan

Ẹtu kalẹ ni alẹ oni o. Ẹtu ku dede wo yi. Kaaki agba nla yi. Ẹyin ti return of Gbenga Adeboye. Ẹyin ti Ola Oluwa Zakios. Ẹtu ku dede wo yi. Ba oni side odo yin. Salavi alewa. Ẹni damu. Gbogbo tin je t'Olorun o. E tun gbadun Olorun lara mi lale oni. Amọ saaju ohun gbogbo lọjọ tuni. Agbọdọ fiba fun Olorun. Oba mi alukawaru. Olorun to ni agbara ye. Totu ni agbara odi orun. Olorun teni keni o le binu si. Olorun ti ba be nikan o le baja. Bi yen je woli laye ju be lo. Boji onirawo ju be lo. A le ba Olorun ja. Agbọdọ mo teri ba fun ni. Olorun ogoni foko re lale oni o. Atu ti de o. Sori eto wa lale oni. Tu wa ba wa se. Olorun to ni agbara ye to ni agbara odi orun. Oba tin dari awon alujanu tin dari gbogbo eyan kaaki agba nla ye. Oba angeli oba eyan ogoni foko re o. Etun ma wa nkan fidile. Etun ma fidile nkan lale oni. DJ Spider n lo lowo tun mi lale oni. Ini wa oti gbogbo tin je t'Olorun. Ale mi na ri Ola Oluwa Zakios. The return of Gbenga Adeboye. Emi na si ko. Olorun ba mi na lo pe kori be ohun. E wo mi, a jo gbe gba ope, gbogbo tin je t'Olorun. E tun mo wa nkan fidile, e tun mo si are lale oni o. E mo so fun gbogbo awon eyan. Wi pa ti bere eto lale oni. Abala akoko na ni ikilo iwa. Lori eto yi, kun le ani fowo se na lo lotu eto yi o. Abala akoko na ni ikilo iwa o. Iwa ti won wu yi se wa daadaa ni. Ailooto hun. Iwa ailooto ti won wu yen se ko ni ko ba o bayi o. Se ko ni baye re je bayi. Iwa ailooto o looto lenu se re to nse. O looto ni bi gbogbo. Ni complain mi to wa o looto nbe. A ti fi o si oga o. Olori lasipe o looto o. Ailooto na lo borilede je debi to de yin. Ati gomina lu ati awon are ilu ati gbogbo tin se senator kaakiri aye hun ko so looto ninu gbogbo won e mo je ntan yin emi le mi o ja yin iro ni kaloku ntuta o ai looto si n ba ilu je iwo yawo ile to n gbo mi lale oni ai looto hun so nko ni afẹ ti re bayi o ai looto oko re fun olowo ra gba rawo ra koko baba sasun sinu ile ra fa awon omo ilaji lora nbe o ora pe o emi n to ra pe gun tun lo fowo kun ni Aimoye ailooto to ti wu ailooto ti won seun arabirin sebo na na boyfriend fi n gbe ole lotun ti an gbe ole lo si enle daddy wa o ailooto yin na ni da yin laamu lo ba yin debi te de yin eni tin finu kan ba o lo senu meji kan ni won lo fun bayi ah oni agbara o ailooto enle woli ti o looto o iro ni kula lori pepe ko riran o yo lohun ri Isele ba yo sele, isele on si ni sele. A nkan ba yo sele ku si ni sele. A ilo to re lo tu so si kamon lori. En le afa, afa tin tu iro ta lori afefe. Iro ni mpa o, itun se ke dire na. Un le o, inan ja na man du de bubo yin, afite e ba ye pada. Iwa ilo to on o le koba o. Odo gati wati nko se sebo na ti li o danu. En tu feran lo wo sebo on lo ti li on. O lo gbodo denu geti, wuman ba to lo to. Baba birikila. Simenti mewa la ni kera meta lera u. Ewa misi yekwe man. Ile ni wolo ina. Emba si owo yin jeni. Iwa u. Eya man lo to u. Iwa utito lo da ju la yon. Ma wu wati o da man u. Ni iwa utito. Biyo se jela lebe unu. Iwa u. Tori a winyan wa. Aba winyan kwe a winyan wani ale u ni. Bogo tinje to long. Tori last week. Ah, titi wo bi odidi ojo marun ni an fi npe mi e ba npe baba mi lorun e ba ah Olorun sanu mi number so phone mi an so di radio station Olorun gbo ori radio mu ni e ma pe si ori phone mi ngba mu pari ori phone toru toru Olodumare ogun foko re la ba be si ni ba won pe an ba tun ba won pe be lale oni ori radio ni o o ti ye yin ba hun Abala meta na ni eto ipin si o. Abala akoko ni ikilo iwa. Abala keji ni o dun mi ju. E ma wo pe ati mu abala o dun mi ju yen wa se ti gbo yin e si fokan bale. Pepe yo pon mo ngba ta ba de be.
e ja lo sinu ale ni lorun lale oni abala ale ni lorun tori awon eyan wa abala ale ni

0: Share Love,
1: a quality product of Seaway.
2: Ite meji omi orobo lemon siri eduko ati iyo.
3: Kilo on popo kilo de ti ejo se ku gbogbo ile bayi
2: apopo si mo fi fo eyin mi ni o mo fe dabi e
3: gbagbe apopo yi Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ni o lo beni je ki eyin re fufu lona adayeba pelu ohun ifoyin Epsodent natural charcoal whitening toothpaste tutun ase pelu eru adayeba ti o je ki eyin re fufu ati omi orombo lemoni ti o fo eyin re jile Epsodent charcoal eru adayeba eyin fufu dada.
4: Honorables, Mr. Ayi ti o gbogbo yara bi asa, o rorun lati padanu ajose re pelu awon eniyan to se pataki si o. Idire ti Trophy Laga sese agbekale eto asopo fun awon honorables. Sawari awon honorables e lojobo Thursday. O je ami fara energy ipe lati jo gbe Trophy Premium Laga kan soke. Ta si se pekin re ki ara wa lekan si nitori laarin gbogbo re. Awon honorables a ma duro gbon leyin ara wa. Sawari awon honorables e lojobo Thursday ose yi. Trophy Premium Laga oti ti apon fun awon akoko owo. Ki se fun en ti ko ti pe odun 18 o.
5: Hi, I am Sheye. Ever since I acquired digital skills from NIT, I have had better career opportunities. I have become employed. I also have a side hustle where I design softwares and applications for clients. Enroll at NIT to get information technology, IT skills in digital marketing, data analytics, Java, Oracle, networking, web development, Python, other coding languages, and courses in other core areas of IT. They also offer full stack courses for those who want to be all-round IT professional. NIT impacts complete information technology, IT knowledge without missing any aspect. Do you want to be ahead of your game like me? Enroll now at NIT Ibadan. Admission is now open. For more information, call 0908-751-9480 or 0908-751-9479. You could also visit their center at NIT Building, Challenge Roundabout, Ibadan, to get started.
6: You hear that sound? Now the sound of millions put away for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness. Open now. Go register the code with you under the bottle cover for guinnessng.com/1759. You fit to collect inside the 400 million Naira cash and plenty correct prizes, including one brand new Toyota Land Cruiser Prado. So, what do you see the wait for? Carry your Guinness. Make you open for more today. Terms and conditions, they will drink responsibly. Now only for people who don't reach 18 years and above.
7: Flash FM 105.5.
8: Bonkile, bonkile, bonkile, bonkile.
9: Splash 105.5 FM, the integrity station.
10: E kaabo si ori eto eko bibeli lati enu iranse Olorun. Ajinrere team Bolo ati Fe Ojo, Oludari ile-ise iranse Revealing Jesus Ministries. Aye re ko ni ri bakan na mo.
11: Eja gbadua oba orun adupe lopolopo fun anfani ti e fun wa pe ka tu wonu oro re loni agbadua pe ki emi mima ko ta imale oro re si wa lokan lotun o pe ki oro re ta fe gbo loni ko ye wa yekeyeke ati emi oluko ati awon akeko kadi alayo kadi alabuku fun loruko Jesu Kristi na oluwa wa amen. Mo ki gbogbo omo Olorun kaabo o ko ro Olorun lori anfani igbala na la nwo o loni a fe wo anfani elekeje ati wo anfani alakoko tin se iya ni pekun pe gbogbo omo Olorun to ba je ni igbala oni iya ni pekun ko ma jo la re loko o anfani elekeje ti mo fi oye wa ti o se pataki fun wa pe ko ye wa gege bi omo Olorun na ni emi mimo. To ba ti gbagbo ninu Jesu Oluwa to de ni igbala emi mimo o ti emi mo be si n gbe nu re ni o emi mo be si n gbe nu re ni e ja mo pe opolopo omo Olorun lo lo lo se pe won si n gbadua emi mo wonu mi emi mo wonu mi emi mo wonu mi o si jo o si wonu mi won si tin gbadua yen fun bi 40 odun bayi e igba wo gangan le mo se igba wo gangan ni o to wonu re pelu adua to n gba igan baba. O si ari ke ori kerin ese kefa awon eyan mi segbe nitori won ko ni mo Olorun fe oni mo o to ba ti di eni igbala o ni di adua pe kemi mimo wo inu re ami po ti deni gbala ni pe mimo gbe nu re now e je ka bibeli fun wa emi mimo iwa laaye emi mimo ati pe pe emi mimo gbe inu re o je anfani igbala o oje anfani igbala o eni ba ti gbagbo nu Jesu Kristi emi mimo wa gbe nu re ni eje wa eje nka fun a ko mo ro pe ah kini baba e gan so iwe Rome eja wo nu iwe Rome Rome ori kejo lati ese ikejo yen e gbo nkan ti Paul apostle to so nipa awon ni gbagbo o oni be ni awon ti o wa ninu ti ara oni won ko le wo Olorun ese kesan oni sugbon eyin ko si ninu ti ara bi ko se ninu ti emi bi o ba se pe emi Olorun gbe inu yin sugbon bi enikeni ko ba ni emi Kristi oni ohun ki se ohun ko si ninu eni ti re e wo ede to lo meyan bi enikeni o ba ni emi Kristi ohun ko si ninu eni ti re so o le so pe ti won ba bi olere loni bayi so omo Olorun ni mi so ti eni igbala so je ni igbala mo ti de ni igbala so lemi mimo o ti lemi mimo o se ni ti Kristi niyan so to ba da oloju ni to to pe o ti gbagbo ninu Jesu Olu agege bi Olugba Oluwa ti Olugbala re o lemi mimo o ni en ti o ba lemi mimo yi ti o ni emi Kristi o ni kinse ni ti re so enikeni to ba ti gbagbo nu Jesu Kristi o ti ni emi mimo igba wo lo gba igba to gbagbo yen ni logan to gbagbo yen ni Efesu ori kini ta ba be si wo iwe Efesu je Paul apostle tu o tu salaye le oloro Olorun mo lagbara e je mo pe baba roro Olorun ko si ba se mo pe awon kan yi pe ti wa ni ninu Kristi ko si ba se mo sugba dupe lowo Olorun ti awon apostle re ti won ko awon iwe yi ki won ko awon letter yi pe ki o yoro Olorun ko le ye wa Efesu ori kini ewe ese ketala nibe yen okay bi aka be si kala ti ese kejila ko le ye wa dada oni ki awa ki o le je fun eyin ogo re awa ti a ti ni ireti saju ninu Kristi se ketala oni ninu eni ti eyin pelu iyen Kristi ye ti ninu eni ti eyin pelu nigba ti eyin ti gbo oro otito ni ehin rere igbala yin so e gbo irere okay ki lo wa sele oni ninu eni ti nigba ti eyin ti gbagbo pelu a fi emi mimo ileri ni se edede yin ninu eni ti nigba ti eyin gbagbo pelu a fi emi mimo ileri ni se edede yin so se wo ti gbagbo ninu Jesu gege bolu ati olugbala oni nigba to gbagbo yen a fi emo se kini a fi se edede re so wa ri pe oni idi ko mo o gbadua pe e mo wonu mi iro ki sadua and the council quick okay ojo pentecost wa nko mo worry mo nbo nbe eh tori won ki sadua pe e mo wonu mi ni agba sugba mo fi oro Olorun lele mi ko mo ko to ba ti di eni igbala bibeli so fa ni biyi wipe a fi emi mo se kini a fi emi mo se didi re e je mo pe ko si beyan gan se le di atunbi lai si emi mimo Jesu Oluwa nigba to ba Nicodemus oro nu weju anu ori keta o pede kan ni ese keta yen oni bi akoba tu eniyan bi oni ko le ri ijoba Olorun igba to wa di ese kanun yen egbede ti olugbala pe ni oni looto mo wi fun o bi ko se pe a ba fi omi ati emi so omi yen ni se emi o bi o se be a ba fi omi ati emi bi eniyan oni ko le wo ijoba Orun so ituma tun bi ni pe a fi emi Olorun tun obi ituma tun bi niyan so to ba so pe o da tun bi sugbon o lemi Olorun bo le o si ari be so o ti lemi mimo o mama so pe mo ti lemi mimo tori mo ti gbagbo nu Jesu a fi wo to ba ti gba Jesu Oluwa o gege bi Oluwa to olugbala re emi Olorun ogbe nu re o ko se emi Olorun nu re o eni ba ti gbagbo nikan soso lo wa fun o eni na ti ni a fi emi mimo se didi re e je mo pe ede kan tun wa ti beli lo fun awa omo Olorun o pe wa ni temple Olorun beli pe agu ara wa ni kini o temple Olorun iwe Corinth kini yen ta ba wo Corinth kini ori kefa Paul apostle lu ede yen Corinth kini ori kefa ni ese kokan din ni 20 yen 19 oni tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo tin benu yin ti eyin ti gba lowo Olorun e se mo pe ibere to n bi awon ara Corinth ibere fun opolopo wa na niye loni se wo o mo ni o si angbadura pe emo kunu mi emo wonu mi emo wonu mi fi mi se bugbe fi mi se le re emo olorun fi mi se le re fi mi se bugbe paul ni tabi eyin ko mo pe tempili olorun ni ara yin se ni se mo ni se mo pe opolopo adura la ngba to se pe olorun o le down tori pe kini o ti down tele tele ko tun le down re mo tori adura to ngba gan o ti ko boro olorun mu opolopo orin lo wa be awon orin yen si dun awon ni to se pe ti an ba ko ba ori re o mo wu gbogbo irun ara re ni o mo dide oluwa fi mi se le o fe wa fi mi ki sadua igbese lo ye o gbe kisi ni igbese ti o mu o di ile olorun kini igbese to ye ko gbe to fi di temple olorun igbese ni pe ko de ni igbala ko datun bi to ba si ti datun bi o tanu o de ni emi mo yen yo wa mo gbe nu re olorun wo olorun mo gbe nu re niyan se ti mo so bayi so ye wa iyan ni pe to ba si ti gba emi mimo yi o se ori olorun iwa atolowo e ti dokan niyan tori inu iwe na ni paul apostle ta ba wese 17 geta dini ogun corinthi kini na corinthi kini ori kefa yi ese 17 yen na lo ti ni sugbon eni to da ko mo olorun o lo ti di emi kan pelu olorun so nigba to de ni igbala o se kini o iwa atolowo e ti sokan o ti dapo pelu olorun e si ti di emi kan se nti mo nko wa isoye wa mama o se pataki o pe ka mo eleyi wi pe eni to ba ti gbagbo nu Jesu Kristi o di eni ti emi olorun gbenu re e je mo pe emi yen gan lo so wa di omo olorun be ni so fun wa nu we Rome ori kejo oni sugbon eyin ko gba emi eru lati ma beru mo sugbon eyin ti gba emi isodomo Rome ori kejo ese 15 ni o oni e ti gba emi isodomo nipa yi ti awa fin ke kini o aba baba oni emi ti ka lara re si ba emi ti wa jeri na wi pe awa ni omo olorun so le so pe omo olorun ni lai se mi mimo omo olorun ni mi o sugbon ki lo nso yan domo emi isodomo emi yen si le emi mimo to ba di lola o tesi waju mo pe o ni alabuko fun
10: fo alaye idan si ibere tabi lati se oniwowo eto yi e ko si wa lori number yi 081-633-09-793 leko si 081-633-09-793 e tun le download eko yi ati awon eko miran lori website wa www.ekobibeli.org eko bibeli jesu ni bi gbogbo

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbo mi loni ojo Wednesday. Oh my God, gbogbo leo mo n kiyin to logun to logun, mo n kiyin teleso teleso, mo n kiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde. Gbogbo eyan omo Olorun e dide nle oni to ni ojo anu mi gege bi mo se mo wi ojo meta ni awa ki bi se awewa ninu ose enikan ni esawu ojo Sunday bibeli ni eran ti ojo isinmi lati ya si mimo ojo Wednesday bi eleyi eleyi ti awon Yoruba gbagbo ninu ede won pe oni lojo ru ojo irubo ni an pe ni ojo ru ti awo ni bibeli gbagbo pe ojo anu ati ojo jimo ojo Friday ojo jimo oloyin awon ojo meteta ojo agbara ni mo layo lati la gbogbo enu le pon ni tun lojo anu mi ojo ti adua mo gba ojo ti ebo mo fin ojo ti ebo mo da awon Yoruba gbagbo pe irubo ojo Wednesday mo fin pastor Dekunle Epaphras woli yin mo ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan gbogbo le adua meta ni Olorun ki ko Olorun aye wo nu bibeli fini fini gbogbo igba to ba ti gbo ti adua meta ta lo soke yo da ise duro ni enikan ni esawu ma bo ni bi pepe e ja gbadua meta ta ko si ni ko fun wo na enikan ni ki ladua yen alakoko ni adu ope Olorun ki ko ki n to ni edobale a ni ti dobale lo duro ni bi pepe so le nawo ko dupe a pada dobale tori adua meta ta yen ko si bo se gba ti oni mu dobale ati kikun le lowo nibi pepe ni e ma bo dide mami ki lo ti e gbe ode bi to ode igan emi ti mo ndu yi anu lo gbe mi de bayi awa to ye ki won ta ki won fowo ti wa ra jango bulabula ti anu wa nsogo lori ite idajo fun aye wa eyin te ba mo pe ki se nipa agbara eyin te mo pe ki se nipa ipa eyin te mo pa anu lo gbe ode bi ni gbogbo bi to ba wa please wake up e ma bo ni bi pepe o omode atagba e ja wa yin ori yen oke engineer kin lo gbe wa debi ta dey se ba anu ni a jo mo ko ni wa wa mo mi mo ti dobale mi kun le bi pepe joju yo labi to mo titun engineer eyin kini oke tan patapata.

0: o gbe yen kigbe ni o se olohun baba mi mo gbe ogo olohun emi awon woli o ma se e ma se alaanu mi ni gbogbo iya ogo ni fun o jesu gbogbo eyan omo olohun wa jadide mo fe ka ki hallelujah nla meje ogo meje e wa gbe ese meta si waju 1 2 3 ibe yen ni oduo si gbogbo omo olohun pata to ba jo omo olohun ni o awon mezo ni da wa lohun. Somebody stand up and shout seven hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. E wa gbe owo soke esi ogo meje na ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Messiah. E ba mi juwo si alaanu wa ni gbogbo iya o ma se adupe fun gbogbo tawon eyan send ada ope pada. Adua keji ti Olorun ki ko ni adua fun idariji ese to ba gbo ti eniyan ba n gbadua yen yo duro pa ni o ni mi o fe iku elese bi o se ko ronu pi wada and any kind pastor se mo wa n dese se iwo le se pe si pe dese bibeli so pe bi awa ba ni awa ko di ese ko si otito kan ninu wa gbogbo eyan omo Olorun nibi to ba wa mo fe ke kunle baba do bale mo fe ka jo gbadua o ni bi iwo ba n sami ese ta leni to to be to le duo oni sugbe idariji nbe lojo re kaliba ma beru orisi ese meji lo wa ese aimo atese to momoda bibeli wa so oni afi ese awon kan han e to buruju ni pe ese awon kan tele won lo si idajo aisha ninu oro lasan eyan mo dese ninu isesi o le se lohun a ni aye ki mo tun wo yan ni isin bo nbi te ba wa e dide sa e wa kunle e dide ma e do bale mo jora re loju e je gbogbo wo do bale pe dariji mi oluwa omo kekere ni mi ti re lagbara dariji mi oluwa so bo se do bale yen wa mo yi olorun jo mi ni padanu ebi mi gbogbo ese lero loro ati ni se mi olorun dariji mi o sanu mi oniwo ofe ku elese bi o se ko ronu piwada o le n ba je wo ese to si ko le ninu proverb 28 verse 13 oni yo si ra anu gba so olorun dari ese mi jemi mo ra mu ni waju e ko mo be ojo ti olorun ba dari jin eda ojo yen ni idahun adua re bere olorun dari jin gbogbo awon mo re oni ki n pase oni bi n ba ni ki ese nikan ko du oni yo du ti n ba ni ki ese awon kan ko lo yo lo Olorun gbogbo wa lajo dobale nwaju re emi na dobale nu studio nbi dari ese waji wa we wa ni awe mo pe we so bu for wa we o mo awo fofoju egbon wulo olorun sanu fun wa ogo ni fun o jesu jesu oluwa wa ogo ni fun o jesu so onigbagbo po dari jin o alaanu ni dide nle e ja gbadu eleketa ti olorun ki ko enikan le wo to ni number 3 o ni adua fun anu o so ninu iwe Roman chapter 9 Roman chapter 9 verse 15 o le mi o sanu fun eni temi o ba sanu fun emi o yonu si eni ti ma ba yonu si Israeli ba po bi yanrin eti okun awon ti ma sanu na ma sanu mama so le foke ninu awon ti o ra anu gba laye ninu awon ti won fi sapere oriire bo ba foke ni igba meje loruko Jesu kaka omo ka nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe wa nbe in the name of Jesus oni la ri odun ma so ise meji oni ti emi ba nbinu ma si ranti anu mi se yo lenu sa gbogbo eni to ri tin so testimony won ra anu gba ni gbogbo eyin omo Olorun te nbo mi nawo oya bi ese merin si waju 1 2 3 4 wa wa kibe baba mi bi eyan ti wuli opo tonu aye olorun je mi ori temi se ja anu mu mi ri temi se anu amu ni ri se olorun jo bo sori mi in the name of Jesus Christ oye wa na wo mejeji e bi ese merin pada si eyin bi ese yen eyin ni o fi rin mo kede si oloni gbogbo eni ti n gbo mi kakakiri agbala aye anu ti oni je o wale lofo loni anu ti oni je opari osu lofo anu ti mo je yin oyi je laarin awon yoku oya gba in the name of Jesus Christ on le mi fi mo ke sa o pe ni gbogbo ojo Wednesday mo ru ebu anu ki payan ki si sa fi pa se but asiri fun awon eni to ba gbon o le mi o sa anu fun awon eni temi o sa anu fun bi Israeli ba po bi yanrin eti okun pa atewo yen ni igba meje yo pe mejo wa kan pa ni paun gbaun ti ba ti ni start bo se patewo iwo atomo mo ri yin bo inu agbada anu loruko jesu oya gba anu oya bere gbaun gbaun gbaun gbaun gbaun gbaun gbaun gbaun in the name of Jesus Mara Anugba, a son of Bameta, Mara Anugba, Mara Anugba, Mara Anugba, in Jesus' name. Ma son, ke kansa, ti o di asiri, ni bo bo bite ba ti mbomi. E jen se bai, o ben yon do Jesu, e ma mura ale, convention yi, next week ni, ojo oseti mbo, lati ojo Thursday, Friday, Saturday, lagbara eni to ni aye atorun ose ti nbo lohun gbogbo eyin odo jesu ibe ni weje wemu gbogbo ojo meteta ta wa nbe bi oluwa se nbe ati ni gbogbo sona church gbogbo eyin odo christi e ma mura le o is our youth convention bi oluwa se nbe ti emi nbe laye arise and shine your light has come convention 2026 line in which they are koko and your more known. Nibu let him go me. A jinking pe sister kinky lay wole king koko bobolo on se si uju eni pa anu. Engineer, ewo.
1: Oruko mi ni igbe mi sola mo wa lati bodija oluwa se mi lore to po mo give testimony on the 31st ni ibi bayi oluwa tu wa se mi ni ore mi mo ni kin fe mi mo re han nigbati apari arugbo ojo de 10 days after mo tin be olohun fun confirmation letter ni bi se mi cuz digital marketer ni mi so taba make sales won kin le confirm wa won ti le awon eyan lo to ye pe mi nikan loku asa January oga mi sa so pe awon believe pe nkan kan wa ninu mi ti mo fe mu jade so ni ojo arugbo ojo ni mo sa n gbadura so olohun pe olohun jo ma doju ti mi kemi na kin ti e o ti e je yo kan ni mo ma ni ti mo ma fi gba letter e kin ti e ma wa sise nbe mo o temi lorun so 10 days after olohun sa fun mi ni sales yen ma yen kan pe mi bi a ohun ti n recall mi lati jojo e pe so ohun ti ready lati se certificate ohun de san fun mi ni ojo yen mo gba confirmation letter
2: confirmation yin ti jade ba
1: yes sir so leyin yen ni after ojo yen e gbadura kan ni aro pe eyan kan wa to n sise ṣugbọn lọ ni pe on fe da noko oko loso polu wa fe mu sha kiss because eni ka mu kan mo kan mo ma nta awon bubu bayi mi ki se te lo mu kan ma ra ni oja mo ma tun ta
2: so ologbon ni mo dori eja mu
1: so mo sha trust olohun ko le after join yan ku mi ko wa pe mi bi awon aso e to nta yen awon ti e ma ra awon fe ra 100 pieces mani
2: melo
1: 100 pieces mani ah bo ke ko si wahala pe bo emi oni owo ti mo ma fi ba yin lo ra sile o e ma fun mi ni owo ti ma fashion ki ma o daun ba ti de awon ma send owo yen si mi pe ma lo ra sojo wednesday eni an se owo mi ma bo so ti mo se de lo wa pe mi pe awon ti de o ki wa ba won ni Jericho mo sha lo ba won won ni e won sha damjo lati aro di 7 pm mo te ti give up pe mi lo an ki sha duro pe lo ni mo ni munoke aso mo ma ta fun yin 77000 per one that's 700 iye ti mo de ma ra loja normally is like 35 won sha ni okay pe awon ma san won sha send 500000 si mi join pe ki lo ra mo ra gba ti mo di won send balance mi si mi that was 700000 so gba ti mo ra mo ni okay ki
2: eyin kokko bo seyin eyo 350
1: mo sha ninu 350 e ma no keke ma ko sanwo lasan lo le pe kin ra die sowo gba ti mo dele mo sha ya picture mo poster mo send e sa won yan pe e ba mi poster o gba ti ko kun se owo mi na ere mi ni mo fi ra bi lady ko se richard simi lati uk ni e pe ah o need awon aso e mo ni melo le fun ohun fe bi 100 292,500 I didn't know she was going to pay o ko sha so pe okay ohun ready in between eni meji meta gbogbo aso yen o sha turn in the space of 1 week mo de je lori lady yen so pe awon so pe awon mara cement semi na ko account number yen pa mo jo e mu lo fi sori shelf mi so but lohun se nse fun mi mo se send
2: inu jo
1: o pe eni yi can give testimony yen pe kin mad bori olorun
2: so e ti wa nta ru awon bubu bayi
1: ben sir in the space of 1 week mo make 1 million plus
2: laarin ose kan si ra won nowe asowo obun ba won ba nse yen ile ise je tin wa confirmation letter ki won ise e je n pase fun awon 1000 bo ba le se ami koju e o si amen o n ti o so do loro oju e si si

0: Nash gbogbo eyin omo Olorun bi awada bi ere o ye ka gba Holy Communion ni Wema ati ni gbogbo Sona Church a ni anfani lati se fun idi kan to se pataki to se pataki bo ni agbara Olorun o sin ti o ye ni ojo Sunday tin boy now lagbara eni to la ya to ni ojo Sunday lei o sin to le ye mo le so le je meta meta gan e kuku ti mo pe woli yin o compensate yin na ni sa gbogbo se nje ti Olorun
1: oruko mi ni oloye ti aminu yada isaka asojo wa lati ilu iwo mo dupe lowo Olorun ijo yi tori pe lati gba ti mo ti ma ijo yi asojo oba ni mi ko si bi ti mo de ma ma ko me ma oba ni lati gba yen mo ma ra moto aloku mo ma nta mo ra Toyota Sienna kan mo ra ni 2 million mo na bi wa something si gba ti ma fe ta fe ti mo fe ta fun mo ti gbowo kin lo gbe fun oko ba woji amo so mo ba gbe mo ba so fe ti mo fe ta moto fun pe moto yo woji amo kila wa si mo ni lo ba yin tun si mo gbe lo susugbo mo lo gbe fun adogbon ja kan pere mo fin lo die die mo gbe fun en ti o ba mi se o 77 ku ola o wa dale ejo yen kan ale ejo yen o ma se mi mo wa so mo pe mo ma fe ta moto ji amo si ah oni ro sele so oga mi ra ji a o oni 1,700,000 1,590,000 taji are o e ra ji asimoto yen ah gbese lele inu mi baje so mi so fun yawo mi ni aro ojo keji 77 mi mo ko ji mo ba gba Jesus ti lo ijo Jesus ti mo tete ma un wa gba ti mo de be mo an be lohun pe iwo lohun ma je ki baba o pe ore aba mi loni o kin le fi bolohun wi jo so ngo
0: e pe baun pe kin po ri aba mi
1: ba mi
0: se eyun ti ma gbara ti nbe nu e
1: o ni mo ma sin gbo gba te ba ti pe pe kin le fi bolohun wi jo ni baba ni 10,000 mo lo se mo ba fo oke mo ba tete lo giri ba bori pepe nkan meji mo bere mo ni moto ti mo gbe lo si bi onje ayi 2 million mo ra o je 1,700,000 ko mo si nkan kan ma gbese money je won ori je ise o mo so fun Olorun Olorun ojiji Olorun baba mi odekun je won ori se o elekeji mo ni okada ni mo ma gbon se moto fun mi o mejeji mo bere igba ti mo wa n pada a fe wowo ma yen ba pe mi pe je ayi ti gbo o ah
0: o lo ti gbo
1: gbo mo ba lo gbe oko mo sa gbe fun eni ti mo ta oko fun bo si gba lowo mi nu in raja 1,700,000 ma o pe lodo Olorun pe lo n gbo adura mi lori e elekeji ni pe ti ijo 77 mo ma n mi fe nitori o ma sele ki ba n se nu ile n fi ile mo lo 77 oka ko si moto lowo mi ni moto mo pelu awon laluri kan okada ni mo ma n gbe wa awon baba to awon baba oba won ni moto yin ko okada mo gbe wa ona wo oda so in sama
0: e ma wa nkan wi
1: wa nkan wi e ma gbon okada en jo ka ojo ka mo jo na o pa agbada mo lo gbugbe okada ti mo n gbe wa na mo n ya ni o
0: e to ma ya ni
1: ya ni ojo wa n ro mo
0: e je nkan ko pase ogo ti o ba ojo ori re dogba mi mo ye eyin te le si ami mo ni ki won ju si o
1: ojo kan mo n bo ni 77 ojo ba de mo n go machine bo na ni ojo ti wa pa mi mo wa pe bo ni wa sese agbara kan wa wa bi odo ka to de so mo ba wona oba ko bata mi jeji man lese
0: o se kini
1: o ko bata lo
0: agbara gbe mo bata yi
1: oba ko bata mi jeji oba ko lo mo se wa de 77 mo an lo wa su mi ka pe kin ti e wa bata kan gba na kin ti e wo wole ki un fi jade mo sare ni ko sa fun mi bata kan mo wa wo wole sugba jo ni kábíyèsí ọ̀pá ife pé àwọn ará mọ́tò wọn wá ń dúpẹ́ mo ní tiwọ ọlọ́run tèmi náà tèmi dà mọ́sí ìfẹ́ jẹ́ aṣojú ọba ní ọ̀kadà mọ́ o ó tó gẹ́ o mo à ń gbàdúrà.
0: mo láìkì bàbá yìí gan wọn ò torí ìyẹn kí wọn láwọn ò ní wá mọ pé àwọn èèyàn mọ̀mọ́ fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ìgbà míì tí ọlọ́run bá ń dẹ̀yìn kan wò lẹ fẹ́ẹ̀lì ìgbéraga òjé wọn sànú ẹ mọ́ ẹ̀yìn kan ti gbọ́n ju o ti gbéraga jù ni òjì ora àánú jọlọ wọn mọ bó ṣe wà mọ fírèmì mọ dọgbọn sí mọ bọ bó ṣe rí síwájú ọlọrun.
1: ní ṣùgbọ́n sí ìyàlẹ́nu mi ọlọ́run ti pèsè mọ́tò kékeré kan fún mi tí.
0: ẹ ti ra káà kan bá ń gbé sí èyí náà kéré ń gbòòrò ayé
2: Comfort Life Mission ti mo nlo yi Olorun ibe o ngbo ajura baba mi o e ka ro sa e ku se Oluwa Oluwa ma so agbara dotun baba mi emi na ti le ri o o sele pe yawa bro mi o loyo o ko ti to time na to ye ko bimo but o sick o strong be won dey admit e but at the long run won ri pe omi ara bere si ni jade then service ti bere si ni open ah hospital to wa won sha refer lo si hospital mi pe agbara won o le ka nkan to nsele yen iyen lojo Sunday on the 17th May wa to di ojo Monday laaro mo pe oko won ko ti bi mo pa to wa di owo bi 12 mo sha gbe mo lo mi 77 mo de lororo mo ba gbera ko hospital mo de be mo gbe foko e pe ko lo gbe fun ko mu laaro mi 77 ko mu laaro ororo ko fi soju are ko fi pa ikun e pe olorun ma se yanu mi de mi mo se di hospital baba mi mo san re ore safe delivery ni mo pe ore yen mo san re ni mi de bi oko ba bo ta pada pe ko jina a kan gbo ha oluwo se oluwo se oluwo se oni bo won se mu omi yen bayi onu kan gbo du loju ara won lo ma sare pe awon nurse tan ti joko ti pe won mo nkan tan fe se won kan file ko si contraction ile omo ti enu ile omo ti yale surface ti la o ti dilate si 9 cm omo o mu nkan kan se awon nurse kan wo ran pe ki doctor ba de ko wa examine to ba ti ri be pe wa she see e si yen nkan kan lo ba sare pe awon nurse pe ah nkan kan dun loju ara won o oni bo se pe won ba de won wa check e gba tan ma check e ori omo ti di your sister meanwhile ko nso mo yo kan ibeji ni oni ngba ta won nurse o fi wo glove kan se gbogbo e bayi omo alakoko bota oni ko to seju meta sira won tele keji na bota ola won nurse ba ni ah iru kini leyi awon iru eleyi ri pe ah ki lo nda won duro tele lati gba ti service ti open ki lo de ki lo nda won duro baba mi bo sa se be awon omo mejeji layo atalafia niyan o ko si nkan kan to sa awon omo ko si nkan kan to se ya omo wa iya wa everybody wa okay ko si wahala baba mi idi e ri mi leleyi o e ba mi gbe o baba mi sugbe to wa fadu arin mi na lowo emi ti mo ba yin soro yi o odun keji la lele ti mo ti mari mi ti bimo baba mi kolorun se temi na ni rorun e se gan ni sa e ni fomo sise ranse o ise ranse yin a ma gberu a ma roke si oloruko Jesu ami
3: alu ko pe me debi e jo ta ko ta lo so mi do mo lede o ku aye o gori mi o ibi mo de ise
0: nice ibiji wo ti mo complain pe won pe ore so boya lo mo pa won kan mo gbadura kolorun je npe ore asiri to yato niyan awon eyan o fi ore gbogbo eyin te ba ni ore anu olorun sanu emi na mu ida mewa eyin te ba nfe san ida mewa owo to olorun ti fun o ki gbogbo eyan wa mo kan mu akansi ore enikan ni bi lo ni mu bi 1000 o le gbe 1000 le o le gbe 2000 le iwa awon owo ti mo mo pe njo to ri mi ba wa wu tan ti ba gbo mo le pe 10000 mo so si ni pe ri lori radio bo ba fe ba wa dashi pe ka fi se tola bo ba si se pe n tolo ba minister si o specially o le se bo ba si ni nkan kan to fe san na ko si nkan kan ta a fagidi meni kankan olohun ni a fagidi mu enikeni to ba ni o le fun ore anu mo san 2000 mo san 1000 e tun fi owo mi se tola ojo to ba kajo adabi ala se ba soju oba wo niyan wa wo ru ka tolo ra fun won o fine gidigan e je nfi account number church ile 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank bi yin oba wole lo eleyi 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International ni o gbe jade eyin ti won bi loni e wa kunle eyin te mark wedding anniversary yin e kunle e je ngbadua fa awon omo Olorun ti won bi loni iwaju bayi ni ope bi ti mo re si agbara ti o so aye re di kiki yanu to fi mo gba lojojumo loruko baba to ma ti temi mimo o ya gba gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin aye yin o dun ile yin yo dun in Jesus name happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary enikan ni woli mo fe ba yin soro mo fe send the testimony mi call loud bi oba loud ni gbe o e wo number yi clear 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66. Send the message ire atanu ko ba yin. You are blessed. It is well with you.
4: Awa ti ni Splash FM la wa fe ma bo. Splash FM. Wa fe ma bo.
5: Splash 105.5 FM. The Integrity Station.